0: Hala wagle, how? Maeta kangi.
1: Wasipe ponyo hurkani mai makta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Nacho nirkani. Shuwang ma rekongarkani. Shinaka bisa cuy.